0751329986 ke yona nomoro ya WhatsApp e o ka e fumanang mo o ka kgonang gore o qoqe le rona teng mo teng he nna le wena re ka kgonang gore re fapanyetsane maikutlo. Palo ya batho ba sa sebetseng e nyolohile, batho gona jwale ga bana mesebetsi, bana ba bangata gona jwale ba robala ba sa ja, bitsong la gore ga gona plan. Who do we blame? Are we blaming the government? Are we blaming the private

Mamedi re bone boholo ba dinaga he di ntse di ntsha jwalo lenane la dipapadi tse tla leba dipapading tsa mohope wa lefatshe wa selemo sena sa 2026 kahlakare 2025-2026 naga tse tshwanang le Argentina tsona he di se di entse mosebetsi di ntshitse dipapadi mono Mexico le yona e se ntse mosebetsi naga yane ya Bosnia Herzegovina le yona e ntse mosebetsi Czech Republic Brazil ke buele kana yane ya Iran e ka tsana le naha yane ya England ke tseding he tsa dinaha tselo go se di fane jwalo ka di lenane la dipapadi tselo go di tla ba le sabo dipapadi nga tsa mopa le fatshe mme tseding he tselo dipapadi tselo go he mokotlisi ka mongwa se tlhopa sa naha eno o tla ne a dile kole England le yona e se ntse jwalo e se ne la ne jwalo ka lenane la dipapadi mme tse re me kwano Africa borwa hlopenga sa

0: tsa gore a na yo wa Hugo Bros o nape a swere keng a sa kgone go lokolola lenaneo la basimane ba e leng gore ba tlo ya mola mogopong wa lefatshe FS Man gomme re a golofela gore motlhomongwe mo nakong e e sa fete go pele re tlo bona a lokolola lenaneo leno.
1: 29 days to go, so setse nako e nyana golo.
0: Yeah, it's less than a month, first man, ga o ka lebelela gabotse ke ka fase ga kgwedi fela gomme go ya le ka molao malobanyana fa ba tloga ba beile date gore ke le ke date ya gore ena Hugo Bros a ka lokolola lenaneo e fela ga re tsebe gore ga re fe dikarabo gore ana ke ka lebaka la eng a ema sa lokololo lenaneo leo.
1: Ngwana mmetabagolo e ne le ka mane ka Mbombela Stadium, sentse ko dumedisa ko amogela kwano tshebeletsong ya 011 tabagolo e ne le ka mane ka Mbombela Stadium ka provinceng ya Mpumalanga motsemogolo Nelspruit mo TS Galaxy the Rockets in a Kopaneles Sundowns bo mampudi ba ntseng ba sekeletsa sekola sena sa Betway Premiership mme ke mo re boneng dimaka di etsa hala ka mono TS Galaxy ya hlola Sundowns ka dintlha tse tharo ho nord ho tsepedi papadi ka kakaretso ngwana mme e tsamelewa.
0: Yeah, ke nana ro Sundowns ga botse e na bile e bolaya le ke dipetogo consistency ya starting 11 sa bona go polo re mo na go nye fitilego ba ile ba lahlagelwa ke lo sogwana la ga Jaden Adams ke mo masogwana ya le gore abe a tloga a ralo ka ga botse le tebogo mo kwena gona mo la bogareng bya le patlelo ya go mere bonne kwa morago ba akologa bona ba le ba sloba sa Mamelodi Sundowns ka morago a lo sogwana ga khuliso wa ga Modau le yena a hwetse yona suspension ka morago a hwetse dikarata tse tsetla je tharo go mera bona fa le sogwana la ga yena Keegan Johannes a thoma le papadi mo letsatsing la mabane gona mola go center back ba mophera le lesogwana la kana ba ya dlala le mang mabane Keegan Johannes le lesogwana la ga Grand Kekana gomme se re se ka se tlhalosago kore lesogwana le la ga Keegan wa ga Johannes ga ra mo tlwaela gantsi a thoma le dipapadi gona mo lasetlhopheng sela sa Mamelodi Sundowns wa kgona go bona ka kakaretso gore starting 11 sa Mamelodi Sundowns go tloga gona molagare go boela mola morago ebe se tloga e le se e le gore ga re a tloga re se tlwaela ga botse ngwana mme ke nana re ke se sengwe sa mabaka ele affecta setlhopha sela sa Mamelodi Sundowns re bone le dikgole tse e le gore ba TS Galaxy ba di nositse ga golo kgole e ya bobedi re bone e tlogele e tswelela gona molamo wa rebja lepatlelo re bone masogwana a go swana le bosalese ba sa tlogo ba performa gabotse mo letsatsing la mabane mo dipapading tse di fetilego ke bone lesogwana le la ga atla wa ga salese le sa tlogo le performa gabotse first man.
1: Ngwana mme o ile a tlhalosa Miguel Cardoso ka mora papadi eno ngwana mme o bonaetse a sa thaba go hanga ke tsamaiso wa papadi ya bolo kwano Aforika Borwa gore e be ba ntse ba bapala papadi tsa league empa ba le ba mopeng wane wa CAF Champions League mo ba emelang Aforika Borwa teng mo ma Aforika Borwa ka ofela go tshwanetseng re tshetse tlhopha seno sa Sundowns ngwana mme ha kgotsofala go hanga ke ka mo dipapadi tsa bona ne di ba ngata ka teng matsatsing fela a ka bang a 20 a motsomong o fumane ndao se se bapetse dipapadi e tsetsheletseng.
0: Ya go ya le ka nna ke bona o kare ke excuse o first man ga o ka lebelela ditlhopha tsa go swana le bona bo Paris Saint Germain ba kgona le bona go di ralo ka dipapadi tse seswai goba tse supa gona mo matsatsing a e le gore o a badile motlhatlhi wa sopa sa Mamelodi Sundowns Miguel ga Cardoso motlhomongwe ba kwa Europe advantage ya bona motlhomongwe ka bataba ya gore Europe ke nyane go travela ga bona ga ba tseye nako motlhongwe a ka make sense ka lebaka la distance but fela ga re lebeletse dipapadi ka kakaretso le ditlhopha tse dingwe go tswa kwa go la Europa ba di ralo ka tsona dipapadi tse a di ralokilego a di badilego ka yona nakonyana eo e nyane go ya le ka nna ke bone o kare motlhatlhi wa Mamelodi Sundowns o tloga di-excuses.
1: Brian Leon motlhaba dintlha wa tlhopha sa Sundowns a kgonneng go tlhaba Braze gona a phirimaneng ya maobane ka potlako fela ntlha tsa etse pedi di siana ka metsotso e medi ngwana mme go tswanang yane ya Colombia mme e bang kopola hantle e tlabe e le 11 goals eo a seng a e tlhabile mona Betway Premier League Betway Premiership selemong sena e loja a fitlhile ka kgwedi yana January mme go ne o bontsha go ngwana mme ne re tlo bona ntho tse ngata o yena e bang a naqelele le selemo se se dipapadi.
0: Yeah, ke nnete first man o setse a tlhabile dintlha tse lesome gomme se re ka se tlhalosang ke gore nka be a fitlhile mo season ga e sa thoma ngwageng o fetilego motlhomongwe re ka be re bone a setse a fetile dintlha tse masome ya babedi ke mongwe wa ba raloka pele ba maemo wa godimo wa kgona go bona re lesogana lela la ga Leone wa kgona go ipositiona kore le ga ba mo fakela dibolo wa ba mo tshelela tsona gona molapele wa kgona go di time re bone dino tse a di nositseng kgatlhano le Orlando Pirates ra bona le nno a e nositseng kgatlhano le setlhopha sa Kaizer Chiefs o kgona go bona technique ya na le go yona le segwana le laga le yone gore ga re tlo go rena le yona mo nageng ya Aforika Borwa go mokemo wa bararo ka pele ba maemo wa godimo le segwana le laga.

na le sebaka go mego lebella le ditlhopa ke ba setse go ka tsona tlhopa sa Durban City ke sona o ka re go se ka ba swari sa botlhata but e fela se ka se ba swari se botlhata ga kalo ka re ba ralokela ka gae le sona ka mo Orlando Stadium go mo tlhopa se batla go raloka le sona kgole le gae.

0: papadi eo ya bona le Orlando Pirates ile o ralokela kae. Gomme ka boripana Fatsman ga ke bone ka re setlhopha sa Orlando Pirates se ka tla sa palela ke go thopa ona mogopo wa Betway Premiership ditaba di mo matsogong a bona.
1: Mme ga o ka sheba kapa balekola ditlhopha tse dingwe ngwana mme ga re bue nete re seke ra e pata gore ga di kopane ditlhopha tsena tse re le dikgolo ka nnete ngwana mme di tisa meqheleba ena ya haesale tlhopha sena sa Durban City se qeta go gapa mogope wa Nedbank mme ka mona sethibathibane e leng yena Darren Kitte selemo sena sa dipapadi se fitlha pheletsonga o beya meja fatshe e papading ya bolo ya maoto ke e nngwe tsa dintlha tse ke di shebile gore Darren Kitte a ka batla go prove point gore o ya retirementeng maara he still the best.
0: Ya ke nnete yena Darren Kitte o tsebe gore mogopo wa gage wa mathomothomo o a o thupilego jale ka sethibathibane ke ona mogopo wa Nedbank Cup gomme go mogopo wa gage wa mafelelo o a o thopang ga a tlogela tse tsa dipapadi ke yona Nedbank Cup jale ka go tlhalositse Fatsman gore wa ga Darren Kitte a ka nyaka go tlogela tse tsa kgwele ya maoto one high note a ka nyaka go prove point kgatlhanong le setlhopha sela sa Orlando Pirates jale ka go tlhalositse gore ditlhopha tse tse nnyane tse di na le dimaaka le tsona di ka go makatsa football ba fela ba re ga ena a therefore but fela jwa le ka ke hlalositse Fatsman setlhopha sa Orlando Pirates mo senior le mo yona se tloga se na le matla a ile gore ke ya mantsi le ga ile gore ba ka lahlegelwa ke dintla ga ke bone ka re go lose gona ba ka tloga ba lose Fatsman
1: me ha re sheba hona ka mra papa di yeno ya mobani setlhopha sa TS Galaxy sana se mathetsemane bo mo mbala shomele mtsumbi 12 position 29 games 31 points kore Orbit College yona ke se ke sheba yona lebaka le teng Orbit College e number 14 28 games 24 points e bang Orbit ka hapa papadi tse pedi e tloba le 30 points TS Galaxy yona e phunyuile e kana ya fella mane boemong bane ba leshome le metso miraro kapa ba leshome le metso e mmenya hantlentle se ke le ka hlalosa ngwana mme ntwa boholo hona jwale e pakeng tsa sehlopha sa Chippa United Orbit College marumo ka lantsa le magazi hore e diske tsa tswa leking
0: ya ke nnete Fatsman ntwa e kgolo e magareng ga ditlhopha tse nne tse di shetsego mola morago 13, 14, 15, 16 e le go setlhopha sa Chippa mo maemong a bolesometharo setlhopha sa Orbit maemong a bolesomenne setlhopha sa Marumo Gallants le sona setlhopha sa Magezi gomme go di lebelela tsona ditlhopha tse le Magezi e sa na le sebaka sa gore e ka tšhaba gona mola go relegation zone motlho mongwe ya fetsa kwa maemong a bolesomenne goba a bolesometharo depending gore setlhopha sa yona Chippa United ba lahlegelwa ke dipapadi tsa bona ka moka le sona setlhopha sa Orbit College se lahlegelwa ke papadi e tsa bona ka moka gomme re ka bona le ditlhopha sa go tshwana le bo Marumo Gallants le tsona di namelela go ra re se sengwe sa ditlhopha tse nne tse di sileng mola morago go ka direga gore se di gona se gona mola go relegation Fatsman gomme setlhopha sa TS Galaxy ba thusegile mo letsatsing la mabane ka morago gore ba fetse yona Sundowns.
1: Ngwana mme ke lebohile golo tlhe ke lebohile golo o buisana le wena gape kwano tshebeletsong yana 019 taba di sa lengata he wa tseba re tla bua letsatsi le letsatsi mme nako e tlang re tlo di amagolo le tsena tse amanang le mogope ona wa lefatshe ya o tseye se le tsena ba bambanyama gore a lekile ebejale santsane re tla bua dingata ditaba tseo ka di bua ngwana mme sentse re sheba le selemong se tlang sa dipapadi gore nna ebe ditlhopha di ka ikatela go kae tsa tsamaisa dipapadi difeng jwalo jwalo.
0: Ya ke nnete Fatsman ditaba tsa kgole ya maoto goba tsona tsa dipapadi ga di fele le ditaba tsa di-cricket tsa di-rugby ka motaba di gona ngwana mme gomme barati le bathegi ba rena ba 011 radio the Pulse of Jozi re tlo dula re ba tlisetsa tsona gomme ba seke ba nyama ba nagana gore he league fedile ga go sana se re tlo go bolela ka sona nna le wena re dula re na le ditaba Fatsman o ba botse ngwana mme
1: a bonolo jwang a holo kagiso rra ba rantsa sebetsa hantle kana ka banna ka mane ka khunjang ka mane ka IPL.
0: Ya ke nnete le segona le la ga kagiso wa garabata ke mongwe wa baraloki ba maemo a godimodimo wa dibetara tsa maemo a godimo Fatsman le gore o tloga a raloka ga botse o tloga a re emetse ga botse re le naga ya Aforika Borwa gomme le tsona tse tsa bona re tlo di swara Fatsman.
1: $1 million question Miguel Cardoso ka hlole ya ho CAF Champions League a lokolwe?
0: Wa santsane o lokollwa ka re o tla ba paletse ke megopo ka moka mo seseneng e re leng mo go yona mo lesophisela sa Sundowns seo se ra gore patchi tshwanetse eno o tlala moya tshwanetse eno o itokolola kore a seke a emela go lokolola
1: a re tla e tshwara he ka morwa mongwaneso re tla e tshwara Sundowns re tla e tshwara re tla bua le Trapatino mono re bue le ena Trotto Moloto mono e se re le teng
0: ya ke nnete re tla ba nyakanyaka mo la diofising ba ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns, ka go rialo ke Jesper Kaseke, ke go leboge ngwana.

Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi a metsweletseng re o renyane ya bosupa tlhopha sa Durban City mo mamedi city ke ne se papadi se tswang ka hlopeng sa Stellenbosch FC le nyena Kyle Jenkins. Kyle Jenkins o na le hlopeng se no sa Durban City ka kadimo me tlhopha sa Durban City botsamaisi ka kakaretso ba boletse go bile bohlokwa bona re batle ba tekene se papadi se no ba ne se bile le se abo se segolo ho thuseng se tlhopha sa Durban City o re tsape mhope wa Nedbank. Kyle Jenkins o tekene jwala kontraka ya dilemo tse tharo le hlopha seno sa Durban City. A ke tseding a tsamoraorao hemamedi tsentseng di etsagala letlhakong lena la dipapadi kwano lapeng Afrika Borwa. Mme re feta gape re sheba tseding tsentseng di etsagala letlhakong la dipapadi re fumana wa Kaizer Chiefs mamedi e sena le setlhopha sena sa barwetsana soccer ladies, mme papadi ya bona ya pele ba tlo bapala jwalo le Mamelodi Sundowns ladies ka sonta sena se re re lebile papadi e tla bapalwa ka mane ka Tsakane stadium me tla salikene ya Gauteng sa Sol League ke tsane hetse tsa di stream tse pedi moteng tlhopha tse tla hapa mono di tla leba ka mane ka Hollywood Bets ka mane ka leaking e golo he e bapalwang ke tlhopha tse tshwanang le bo TS Galaxy e tsogeng bo re file tjania se papadi se se tla holo sa banyana banyana papadi ena ya bolo ya maoto he re tla bona rona ba tla sebetsa jwa mono bana ba Kaizer Chiefs hobane sehlopha sena se thagotswe hantle ka di 31 tsa March ka mane ka Davidton hona selemo sena sa 2026. Mme re tla bona mono bane he mokwetlisi le ena sentse a lokile taba tsa di monate e leng yena Unathi Mabena a re o thabile haholo ha e le mona he ba tlo bapala papadi ya bona ya pele jwalo ka sehlopha sa Kaizer Chiefs soccer ladies. Me are wa tseba diphepetso tsona ntse di tlo ba teng gobane e tlabe lekgetlho la pele e dibapadi tsena he di fitlha boemong bono bo ba leng go bona ba leaki ke tse dinga tsa moraorao tsentseng di tlatlhelela kwano mamedi wa tshebeletso ya 011 tse amanang le dipapadi kwano Afrika Borwa. Mme ha re sheba gape ka letlhakong le leng mamedi ditaba tse dinga tsentseng di tlhagelela mona le mane nne ko nne le tse tsona tsena tsa dipapadi ke tse hlalosang jwalo ha mhlankanane wa ha Okon e leng sebapadi sa machabachaba sa kwano lapeng hlopheng sa naga sa Bafana Bafana o tla emela kapa hlopha sa hae nge over se tla emela go fitlha tsatsing lane la Sontaga gore ba bono ba gutlela ka mane ka leaking e golo yane ya Bundesliga. Papadi tsa bona tse pedi tse fetileng ba nentse ba bapala ka lekana ke ka ho he ba sa kgoneng go finyelela mane leaking eno e golo ya Bundesliga jwale ba mane boemong ba boraro mamedi wa tshebeletso ya 011 ke tseding mamedi tsa diketsalo tse e le goreng di ntse di etsagala letlhakong lena la papadi ena ya bolo ya maoto. Go tlo leba mabenkeleng e tla re gotla mabenkeleng re tlo shebana le tse amanang le papadi ena ya rugby, mme ke re kene ka kampong ya setlhopha sa naga sa the Springboks gobane ha jwale ba ntse ba le kampong ba ntse ba le kampo mono tlasa mokwetlisi e leng yena Rasi Erasmus santsane a lekola dibapadi tsa gae pele go dipapadi tsena tsa ditiko tse tla thagotlwa godinyane e tlanga naga tse tshwanang le bo Wales di tlabe di le kwano Afrika Borwa Afrika Borwa mamedi wa tshebeletso ya 011 ke re bona go nna ebe mokotlisi ke di

Kenga tseo a re tshwaretseng tsona ka tlhopheng seno sa naga. Na le dibapadi tse e le go dintšha di tlala go ya kampong eno ya setlhopha mamedi wa tshebeletsa tsiro wa bona. Mme ke dibapadi tse 40 kao fela tse e le go di kgethile mono ba ka mane ka Cape Town mo teng he a tlang go ba lekolekola gona teng dipapading tse e le goreng di tla goa ka kgwedi ya June e tlhola matsatsi a 20. Chese ba tla le nako e teletsana Aforika Borwa e ntse e sa bapale dipapadi tsena tsa matšhabatšhaba ka papading ena ya rugby. E tla re gotla mabenkele fela ke tla koneletsa lenane la dibapadi tseno tse e le goreng mongwe ga dira se Erasmus le mefo wa hae ba di kgethile gore e be a tlo kgona go lekola dibapadi tse e le goreng o tla di tlhoka ka tlhopheng sa naga bakeng sa dipapadi tsa bompudi tsa rugby. E habile ya mane metsotsong e 20 ya pele gorra ya bosupa mo teng he re tlo leba mabenkeleng, mme kamora mabenkele re boele re tswale pele nna le wena kwano tshebeletsong ya 011 The Pulse of Jersey.